matsiko mapinda go ne tjokela awe ni mmati botselele ba tjibua ga mo ni tjitimila tjibula ni ga hombe ka kala de banana ka tjibuisa mkama ba tjibua ga sikela ba dengule ina usana.